0: Inggih ido sangyang Surya,
1: sangyang Candra,
0: sangyang Bulan, Pinaka
1: dan sangyang Candra, sangyang Tarangganu, sangyang Bintang.
0: Nggih, ido sangyang Bulan, sangyang Bintang.
1: Nggih.